0: MPI on 102.2 FM.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malalo marea o ekipe malo le Tonga to pe ko flipo modulalo pe mo yongo aho tu site ko ni fa o a kosi wa fe wa no. Hangi ko ne hoko I Tonga na e fu fu fa ha foki I head o hila e ko ya tona lo mu e forcing a wiki ko si. Hili ha mamata ki ai tanga ta ko ya ko Kevin Mealamu na ane va inga e opeleki na ne fa inasimaya ene mafana pe mo ne toka I ko ya to ta ko ni talbe ne ke si. Ne manatu ki he ne mousioa I he fuafua tau tesi ko ia o ple ki he wafe maua na ne kau atu ki ai. Ai ne manatu I ai holoholo tangata ai vainga a jona lomu. Na kau fokia mea la muia he futokolahi e kakai ko ia na nau kau atu ki hono siofi ai documentary o jona. Ko e whalalaka ai poto whalao o e kauloia pasifiki. O ku lolotonga I haa moa ai kauloia me inusilani o nau whalele hangahi ako ma ai kauloia mo ka wako lao wha loto whonua. I he tau mua, ke whakalalaka a e uau ngā aue ai wha mauanga, pia mo e tau keiko ia ke sistemi ai whonua. Unau whalele hanga I polokala maako I aho e tolu, pia ku whakate fito pe ki he lao ki he hia, pia mo e lao koi ke ngahi whamiri. I kaiko ia peka ko whenga aue aki, ai ngā aue wha mauanga, pia mo e anga wha whonua koi ia o haa moa. Na e pehe e kau ngā palestini o e whakatahanga koi ia kau loia o e pasifiki I Lane Ward. I e lelei ange koe a hono teui o e kau loia pasifiki ko e whakalaka ia ki mua ai whai totonu I e ngahi whamiri pia mo e community. Ko e whakatutu fo o ai whaunga ngā aue koi ia whakatotolo pe ko research pia mo e whaunga whakahoko koi ia ai ngā aue ki he a koi o e mo ui lelei pe health education. O gei e kau ngā lahi ai ngahi community koi e pasifiki ki e whaunga koi u whakahoko aki a hono teui mo a koi koi ia o e kau ngā aue ki he mo ui lelei pia koki nga utolu koi o kuna whakahoko e whakatotolo pe research he lolo tongani. O nga fuatuu, ko nga fuatuu ha project ngā aue e ua, ke teu ia ki e kau ngā aue ki he kahau. Ko hangai e he ako anga ko ia ko e Ara Institute o Canterbury, o fuatuu ha whawae I he malaeni, I he urakitao ko ia ki he bachelor, he applied science, pia mo research, pia whakatotolo. Pia tene o mai ai e ngahi community o e pasifiki ke nau kau mai ki he ngahi fuatutu mo e ngahi kawinga ngā aue. Ko ngahi polokalama ko e ni, o kuha mahino mai ai, ai hu ko ia e fuatutu ki he ako ki he mo uilerei, pia mo e whakatotolo ki hono langahake o community pasifiki. Na e pehe tare e kita ko ia ki he Ara Institute a sua tauti, o ku whakafonufonu e he ngahi ko osia ko e ni, ai mea ko kumahu inga ki he whanau ako mo e nau teuteu ko ia ki ngā aue I he malae o mo uilerei ki he kahau. I he hokohoko ato e pe ko ia e tau kapoi o e fuatuu e whae act ke oange hama whai whakalao ki he kauwhai ako o e ahoni, ke hamusi aki a e toko taha ako koe o kufuwa moveweu I whare ako. I he fo I lawa whakanganga koe ni, e lawa a whai ako o ave e tamasi I beta ahine koe ia o kufuwa he whare ako, ki ha toko taha ku osi tuku makehe, pe koha feituu ku osi wahai makehe, pe e malu, pe a whakahoko hanga au e ke whakarerei mo whakatonton, ko uhi ke malu I aki pe a e maumau a ako, ai whānau pia mo I kalasi o kuako. Na e tau kapo I e whakafofonga me he act o pehe o kwhia mao ke o ngoi e he kauwhai ako o kumahu inga a e nau ngā ue. Pia koe ngā ue koe o kunau whai o kui he malu malu o e lao. E toki whakamala ala e he acti a ngahi ngata anga a e kua fuatuu I he malu malu o section hive hiva o e lao koia ki he ako mo e ako I. Ko uhi ke ilo ai he kauwhai ako a e mea o kungofua mo e mea koe o kumalu I aki ki nautolu. O kiai ha huuhuu a e taha o e kautoketaa maolunga I he fonuani ki he whakafalala a e tokolahi ki he akenga fo ou o kui ko e tere talatala. Pe ko e whakahoko eni o e talatala maha ki ia I he telefoni pe o I kaito e sio ki a toketā. Ko toketā Betty, ko sea ia o I kau toketā taratala mahaki koe a Nusilani, pe kui ko General Practice New Zealand. Ko ene tokanga, ke whakamuamua a hono whaitoo, pe mohono ta ofi ko ia o I mataa mama o holomui ai e mo ui a e mahaki. Ko uhi ko e natula whakavave koe o I mo ui he ngahi ahoni, ko tau kumi pe ke vave taha, I kai ko lerei taha. Pea ku tau wanga maheni aki pe foki, o ku ilo ki tau tolu, e he tau toke taha whaka whaamiri. Taimini hi ku tau whie mao pe e vave taha, ka I kai ko lerei taha. Nane pehe ai, efefe a e tau whanonga I taimi, tau e nima mi heni. Tala tala pe he telefoni, ke mao e whaito o. Pea ku ilo e toke taha e maha ki pe I kai, ko e tere tala tala, tele faito. Kuo fua tu he fa politika re koe New Zealand First, ha fonga ke tokoni aki ki New Zealand, ke whakakakai aki e whonua. Ko fotu ai he New Zealand First ia ke oange haseno i paanga ma e whaamiri ko ia o guia ia e pepe fo ou whiunga mo i paanga e ni maafi. O ngau fotu o e paanga e ko e ni, ko e whaunga ia ke whakaia e aki ke kakahake e tokolahi o e whanua. Ko e fotu ko e ni, o whafofua e paanga e whaangeau miliona ki he whanua he tau. Ka okune loto lahi he taimini ko uhi ko e whaunga e ni ke langahake aki ai kakai o e whanua. Whao si beme si poti, kuo ta tau mai e kau si poti ko ia na nau whatahataha i Glasgow he ngahi aho koe ni mariu atu. Pea pāsi ai pe mwifu ia ma ko ia o i keimi ke whafola uia ki intia a e whakahoko ai a si poti ko ia o i wafe tolnoa. Whawhiawhia ki Nusila a e ola he na nau ono whakakatoa i he metari, metari e tolu ono hongofuru koe koula. Koe koula a Nusila nina e fuma ia he neti polo kakau pe mohiki mea mamafa a David Litti. Ki ngai whanua e Pasifiki ina e make, haa mua mofisina na takitaha e koula, Polonise e ua a Naulu, Papua New Guinea, Tonga, Tuvalu pe mo Norfolk Island na nau takitaha a e Polonise. Eke, ke hea tupekoe aseleeria moe metaria e te ao fitutaha. Mahalo e vainga. Ka tangaya ngongo kokumai makitatole ako ni fatangbeke mo umaha olerei. Kwa o flipo modulalo, tuwa fatu.
3: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeart Radio app.

tarawhiri atu ki tau ka pina usi I hatau tōra motu ko niwe I o kolane nei, puku niusilani nei pieni mai he tamutu kehe kai ke ko meke whanakono ko mai kau e ke whakarawhala he tua ki lunga tamu mui tu mau hana ma whala ki lunga tamu mui tari mai he tau aho ko mori atu pieni ke maam hea nei nei ko meke ke riu whiriwia e tau tōru ke leo taongo mahani ke whakamatala ai tau mina tu tūpū ki hi hai tau tōra tau mūi pake mūtu nei pake mūtu ko niwei lai fia fia ke mga hone ko meki ki mūi tō kanoanga ki whakangau tōna tau tōra tau mūi ki kau tū hi tua I whanga ki hai tau tōra reo taong pina ngāro hi tua tō mūi mai ma vehianga fō I mga ria mda iwa I vehianga ufu maua Tu tohe whahe kupu tōrung fuma whā ki e whakaushi mei whahe kupu whāngu fūru. Ma ta iowe mehanga ua fuma ua tu tohe whahe kupu tōrung fuma whā ki e whakaushi mei whahe kupu whāngu fūru. Pe mai e kupu tōrung fuma fitu si pehea tua isu ki a ia ki a whakarofa a koe ki hiki hawa atua mai hawa roto katoa mai hawa ngangatoa mai hawa amunatu katoa koe pua ki whakamua hana mui lohi kua pia fua ki muia ne uaki ki a whakarofa atua a koe ki a ia ni katofia amua ki a tunga fuki na koe ki a koe Tau kupu kua longona mau ki tau ahosi. Kua longona mau ki tau whakapitapotoanga kerisiano me tau aho tapuaki. Poki hatoroanga he tau kerisiano kua meke ki daraha uai e puaki ne mua. Kua kamitamata tua he tau wharasaio me tau Sato ko iyo, koro tolu tolu, tagi tagi lo tu yuta iya. Kumina nga toho ko iyo lo tolu ki e whakahala ki e iki ko e su. Kumina nga toho ki tamase ki e iki ko e su. Ka longone lo tolu ko e su kua hoko mai ki e maang. Hani mumuia to lo tolu ki takahau, po ke hei ngoa ki e te whakamatala. He iki. Ia nā e tahe tau uhu kua kamtamata ke lo tūru e ia. Koe ako hako nā e koe puaki whi e whakutu whono kua lohi. Iu ni a Iesu whakamuna tōtu ke lo tūru. Ki a whakarawhātu whakamua koe ke iki hawa atua. Tukuangi osi e mui ki he tua mai Akaanga manatu e meloto. Aua ni whai mena ni toi mai e tau mnausia. E mahani whakarofa. Ni kaofu fuki ni alau tolu. E waha ko mhau pia e isu ki alau tolu. Kakapua ki anga whakamua haia ki a manato a ia nei te whukansia a tau tū. Manato ia nei whakamunuina a tau tūru I ta haho me ta haho. Uhu fuki ni anā ma tau tūru ki he mga honi. E whakara whanga ia naka I au. I hāko iki. Whakara whanga ia naka I au ki hāko ātua. Nei karo ki he E tau manamanduanga me tamo mui tua hata tūru. E, tū mau ngai e ne whakarofa hata tūru e hata tūru iki. Manatu katoa, me nganga toa, me manatu katoa. Ka kuwhoro maha ni kua lore lore me ui me nofu toko nāre me ui. E, ki tau maha ngai e ka ngaro kihi mai ei. E whakatū mua e tau tōru e ngāngai e whakarofu e tau mua. Ia koe e leto haia e tāra mitaki a kiriso.
Mawee ke whakarofa ha ha ya Yesu Kristu. Ni fua gino ia hana mui. Kia lawe aki ia e rarurangi anghala. Mae he tau mna usi ua nonofa toko raro I tau mui. Toko pisinga. Haia e whikau ia tua mātau tōru ge he pare la a fia fini. Hei, whakarofa ia ia me hata tōru iki. Pukai hingoa ni I tau hamena mitaki kua dausi, ma hingoa hea tua. Pukishia mai ai e whakarofa whakamori, si muna tufoki I katofia e talahau mai e isu. Au nege sia ki te tōre katofia, ke tau mga aho, a kishia e tau tōru, masamaskelea, mai rore rore katofia, e muna tuke hata tōru. Tau mui whakarofa. Nui ne aho nei, nui ne e fiofi nei. Pia ni me tau aholonga hata tōra tau mui. Whiru me rio ki mui e tua. E tua tu tono nei. Kau ki mui hao ke maa me aho. Me aho rata whakarofa. I lunga ma tōra tau mui. Pia ni ke maa hatonu nei. O mea ki a mau tōru ke rio hangaru ki mui hao. Me o leti kia koe ki whakamuri na ki he leo taon. E mā mea ni, pia ni me tau tangatanga hua kua mina ki ki whakamatarai, whakairoai. Tau mena tutupu ki tau o maui, tau mena tutupu ki raulang. Ora ta fuki me tau mena tufi whakara whaki. Mena wana I fuki te rorongo fia fia ki ni kisi ki runga ma tura tau o maui ki whaha makalili ni. Kwa mina ki he tau whakaroanga Kono tōru wa mna ki ki. Tala hawai. Me whakiroa I te whakaranga pok. Whakatu taranga me toka pisinga ki ki he. Me hara tōru tōru mōi ngā hua. Kari a mai hama tōru riongi o iki nea. Kari riongi atu I ngā whakatapu me hawa iki ku Yesu Kristu.

0: Hai a koe tau leo mahofiofi mai ia I a patuko te kipa. Kai tuko te mone mangaha ki hata tolo whai matua ko nene lei. Nena, tuko koe ai mone tuko te mangaha ki a koe.
1: Ia, pangawela he mapuri di gero ke umpua un pangata mai mangaha o nei gau. Ko he ani au ma ke he mangaha o nei ke he tama ua taha mo tolo he aho I unu. Hai a koe benai ha koe hea ki ai. Me fingi te whakalahi atu ka mtolo ni ngā huwe dio. Pia ni ka koe māma. Fingi te ka koe māma. Longona te au e leho au ma mea ke mga honi. Si le veki le te utino. Ni la makali li fogi nai tunga nawa he. Ni nofo nai aji hake te umau ke tung pangirung. Ke hake la au he aho te uroto. Ka mita ka mtolo ma tau fuata. Fingi te whakalahi atu ka mtolo. Mua atu ka koe māma. Koe fia ho mato uri ta ane koni pakan fingi ta atu ka koe paka uela he korongo ne te uleo me hafang e aho ni he doutou kano paka koe ma koni bia ni ka ina me hau mua whaana ho ka ina tofu le vei ane te utolu ka o ka ua te he top ka ke e aho ni koe he ane au ae mo nei ki paka lo paka doutou lo si maku tau ni ue pesi ne makariri ma tau mea ka he purupuri te usino me ke maloro. Kai mua atu kai mga ndai ha aku kai hea whaka ui au. Kai taha moko puna mua tolu ne tue ua huru mataha. Hana tau tau fia fia huru huru ale hea hua iu. Monui ne ua huru mataha ha au mainduri. Koe tau whaka ui au tunga nine tana atu ka koe. Whaka ui ka kohe no foto tonu me hao tau mamatua. Asi mena ki tau heri sino ha au mapoi. Whaka ui ka kohe tunga nine he tala ati au he aho ia ka koe. Ko koe na ie tāma ko anofu to tūnu me hao tau mamatua ke hoko ke uho mata. Asi mana tau heri fu. Whaka kakara tu mana tau heri ke hi. Hai a tāte a koe monika. E whānau a koe monika e vaya mamama. Ma whai tāma. Monu I ne uho huru mata ha hau. Ma he ai tau mamatua ha hau ko. Ko ko Kristina mo afa. Pia ini ke hawa tau rafu fukit. Nena no fo lo mo atre makitanga ha to naraya pe hia ni o ke ta won ti ha ne mai ni we ka wi ta me ta ne me ta fa no ko me na ni ne fo ka wi ka ko ma fo ita ma he ha wa u fur mata mo fia fia mo e mo nuina ai ha fa ngi te ya em ngo ni ha la ha u ka pu le o wa ya ke fa no ko ke ba he u fu mata ha to to no ha ma fa ita ma he no fo lo mua ngā hua me rang matai tau mua matua. Koe mena nā ia hata uniwe he he ha ia ke nofo tahe tāma ke uhu mataha ke nofo me tau mua matua. Tō a tāra ngā ia ke whāno ka osi tau whikau. Koe mena kua koe te watu hau e mōnei. Ua taha noa ni whāru kua taha te ka besenga kua whai tāma. Ua taha taha whāoa e kua mōu e fukitau. Ai mōu a e I maha ni whakariri tunga koe mai nduri. Koe nama na motoru ka koe he aho wha yumu. He tō tōnu hae aho no noho me tau ma matua. Me he awa tau rof. Hei, ua hu mataha te mamea. Pule na koke balai a tungu ni tala ati a koe he aho wha yumu. Ka whanu ka e newa whanu ka nofu ni me tau matua no. Hako te watu hau e mo nei lahe o whanu. Me na nei ha ko ni ono ono ki arau tōru he o whanu ki he o ki kō. Ai mā māu he te wala I amu ne te watu puat. Ko e nei ha ko ni he amu ne. He monu e nei aho wanau ha au me tau fia fia o si a. Ne whakamanatu he tau mā matua ha au a koe mā endu ni ki. Monu e ne e ua furumata ha ia. Pia ni ka mutonu mako tau ni ue ne na no whanu a ki he mutu ni. Lahe maka liri. Ke tāne me nā matau mea ke inu mā sana, kai mā sana. Ua inu le te mana mō mōko ni, maka rīri sino hau. Ke mua rororo a ka hāmu, e munu I na fuki tau sino. Ka wā ola ke inu te mana mō mōko, me te mana nofu a inu sira nei, ai a moha mana taha nu sira. Inu na hewala wai mā sana, me kai hito kā niwe. Ai a moha mena taha nusi na ne nohi mutu ni. Ke mena ni aku ni whakamafana ke mutoru. Ke mua atu ke mga ni aku furewe ia ia tau toru. ko he ani yau ki hoka uhi te mana uhi kana pi ani ka mua ni ngahua a fine na ni ngahua uhi ani koe maama ko mea ni hake hoka masana ka koe maama ke nofu to nofu masana e sino ua whakahanoa ma mea ke inu to mena momo inu to vei masana
2: ngena ngena pakalofatu
1: Ega, aya si ka hake wa ya mai fe ta mata ane ma ke ke te tu ta la ai
2: ke to fa
1: e au ka si one wa mai tu mau ra ke au ni ni kum na tu ta ra ka ta ra ni na ma sen
2: ne la ke to fa pa wa ke ni ga ni to ma ka te to microphone bi ke to fa pa wa ke ni
1: na ko ma be on ka ko ke ta ko ro ha ma tu ra fa wa ka ko di ga e yo ke ba ga ha u ko be na nai ha ra tu ke ma fi si ke ko ri ka fe ta ke ye ni ei tau tō e mākē kāka mai tamatāna.
2: Aua nā kai, aua nā kai hamanena.
1: Ako aua nā si peo ka tioni. Ua mai tu umaura ki ako fua kau te iau ki waka hau puka alang.
2: Ue
1: na whaka ni ue ka hama mea ke behe behe ki. Ki whaka pārang I nā si liung ki pārang. Tu mene ne whi ahu a ki au. Ka te heau kā ki ai ua mai tu umau ki ako fua kau te iau ki waka hau. Ai tāi mō hāku ni kōri kui. Tadi dia hei to korong aga kuli mat mea ua. Tan mati hong ufuk mau aga ua si ona ta. Nen aga koa. Kuli asi kuli.
2: Kato fang ahi manena. Fang fang to sino gen fang fang.
1: Benda iya na hako mamea ni siya siya heno di mangiri ku hake ki pari kuli ya. Aga mna kuli ya hong ufuk ki hoku ya hula ili. Tapi hake la au ke ya hudurot. Oi hake du uo ka hake maga liri mamea ke mena ne ya ni te ke longo ni tau leo e le ki o hata o tōru ka hama ma fōra ngā ia ni ma mea me tau whi kau wusi ni ka whenau no
2: whaka ui ko where me he whaifu ni ma nena
1: whaka ui ko longo na whuke reho au
2: ia nopsi ma lo
1: ka hea nāu ka koe mo inga
2: ia
1: ka hea o he le ki o ko whea mua ma ama mo inga whaka no whaka mua I hia
2: a ia ko mau mo mim he he whaifu ni
1: ya, pakai aku kau lebih ya,
2: ya, ya. Ayah, total di mimi dah lolong.

0: Whala whare hati ki tō tōlu o se mga whiwhi nei, kua se se te I ke taim tala whā, se kua hoko mai mga honei ke whakatū tāla I tō tōlu, mai taha polotu ni wehe tō tōlu. Ko ia, ko e taha polotu ni whā mahani ke tau se tau ki whanga. Are you okay, ma'am? O tari tēri lā kua tau se tā... Yeah. Okay. Whakalofari ati ki tōtolu he mga whiwhi nei, ko hokotoe mga aho ke whakatū tāla e tōtolu, mō ia ko Hans Fawai Jackson, si koe pulotu nei, koe pulotu ni ue nei ha tōtolu, ni tōtaha e maoka e tō ngā hua hana, si ko ia taha ni tā pulotu ni ue ha tōtolu, ni tala haua ke tō whahi tala...
1: Recording in progress.
0: Ke tō whahi ki whanga... ki whanga mui... ko ia foki e tā pulotu ni mea ki ki tau se tau tau lolongo, ka e mua atinia ia ni mea ki ki tau se tau tala. Tunga e tala e ko e tau sons of va, ni ko a nākaila, oh, the sons of va, sorry. Ni ko nākaila osi e tau se tala, ni ko e okaha I e tala hauma e tau tangata, whanu foki nau kisikisi mō mem, si tō tahimitaki e tala,

kalafla hiat kem tonu fa no mai Australia. He mai makalili fa luvala he manga ko to manga Australia how how fa manga kai longona mai ki hatu tolo mutu mori ko niwe ko longona e makalili pe he mai fa lo do mat kai nanga ko watolo tolo mai hiki e kito aircon ke frauma ik e heat pump ko di aircon ga hagi fa mo mo ko fa hau hau ka fa ma fan de fali we fai mga fawa ni kwa framu ye hita ai loa gu mna fai hita du ma e hadu tola motu ni wekai ki sea fua ki mai ki pe he mai kwa oge lau mai e tau mamoe ne toka e tau fata me toka e tau puatari hoa ege kafu hako makaliri ma longone makaliri ki hadu tola motu mori ko ni we ko da mga kukui mua to fanono e do tolu ke taha fatu ta langa me matua ia ko seone paia kumitau MNZM tiki hipa tu hipa maonga onga e pupuleli

0: Haya hofi hofi atu tau whakalo whlai atu ma tau kipisinga tau matakai nanga ko mai ke tau tūru ke liu ke whilewai ai ke hatau tūla tau whakaholoanga pia meniwe ko hoko mai tau ngā hoki tau sei ta whakatuta langa po ke tau whakailoanga mai he hatau tai hatau tūla tau takitaki takitaki maanga ko ia fuki ke tau pōmalolo he hatau tūla tau matakai nanga niwe ke mutuna iku nisilani ko matua ko sione pai a kumitau MNZM whakalo whlai atu ke a koe ke a fiafi.
1: Kawela hiki he mga honei ko whereweia, mai whakaui fo ki kua whakatae mga honei, ki tukotoi hea koto whakailoanga, ki lata ia mo e mamuna kianga, whakamana toanga puli whakamutu, ha da tūru, tungare wha mahana da tūru kia ki he tau tau osi, si whakawela hiki mga honei, ko e whakailoanga nei, ki lata mo tau tūru osi, ki tau tangata niwe, ne no nofu I okalan muati, okalan da e tau mga honei, Nākaini hangao ki he lata mō lauturu ni whā ne talahauai ko huko e matakau, he matakau puli whakamotu, niwe o kanana, kā koe wina, ki e umai, ki tālanga uroa e tau sianga nei hata tō, whakamana tuanga puli whakamotu, ki he tau ue hafi me ua whu maono nei, kua amamanaki e matakau ki e whakamori, e aho nei, mo e whakamanatua, he aho ua furu ma whā, e mahina au ke topa. Aho ua furu ma whā, mahina au ke topa, ke whanua ni ne whā mahani da tōru, ke whakamanatua e pule whakamoto da tōru, ko e whanua nā I ngā tapuai. Ba natu, ko e aho ua furu ma whā, au ke topa, ka whakamanatua e pule whakamoto da tōru. Si tō mawa gai ni, e tau ngā hua tunga ni whai o mai da tōru, ke he tau tau o mori ki tua. Tumbau ngai ni ke he tau stool, hatau tūl, whakataa ngai ni ke mua tau stool, am tōni ko manako ke he tau stool, ko he mbau ngai ni ngaho nei, tōru ngā fūru ngai ni e tāla, ni ka tau tō ngai stool hao, ke whakafua e tau koro hao ke he aho ia, ka tō liu ke matuta ki atu fuki, e whalu whakailoanga kai ke kua tata atu ke tau aho ia he mahi nā o ke top ke ngāta mo e whakamana tuanga puri whakamutu rau tūru ka kua whakailoanga mahu inga nei ke ngāta mo rau tūru kua manako ke e whakapotopoto mo he au fia fitu roto he whai rapu nei ke he Mangere East Bowling Club ke tū tāra hako rewa rewa ne nā kaila whereweia rau tūru mo e metaki whukini ke whereweia ke mga aho nei a kua tata lohi mai e whakamana tuanga puri whakamutu rau tūru ki ore tōu ki a tau tūru I matakau. Pukolo tūru fōki ne whanakonong mai, ka whia manako ke mai a tā, whaunia ngai e hāra ki huhu mai. Ha koe nākai ke pūre whakamotu ha ako mai te tangata tōko whia, ha koe pūre whakamotu he motu ha tau tūru huni wei o mai ke kau roa, ke whakamana te pūre whakamotu ha tau tūru, mai tau wei awhi me ua whu maona mai. Manatu ke mtōru matakau pūre whakamotu ni wei o kanama, au whia whitoroto, hora ono. Hora ono ke he ora whitu. Taha ni e tūnā ha te tūru he whahe te punai. A tō tū tāra te tūru ki ai. Ko e roa whewe he tau whakawhitu iang ha te tūru ke he tau mangaho ha hai mua. Si ko e pihia e tamba whakailoanga kū ke ngāta mo te tūru ki a whiawhi. Ka e whakauela he ma rolo. Ke koe mo hawa kau ngahua. Ke he tau mangaho ko tūku mai. Kai whakawasia ki tuko te whakarofa haku mo mauturu mta kaupuri whakamotu ki rata mai hata tūra mta kainanga ko whāma uriamu kai ke kua whanongonongu mea kai māma whakarofa rahi atu kia kai pese nuko bihe to mas muskrea ke sino kai whakamaro e ke tahai ni ke aro e waka bo ke pūki whi ko e atua ni ne fio I e tamna osi ko e atua ke langamatrai fōki ke kai mwa ke he hawa to mas muskrea a ia monui ne pau hi pō whakarofa rahi atu kia tōru pui pui zo sino ne kwa to ta he magali ni se ma hole am tolo na ta nga hua tu ke po ko san pa ya kum chau nei monui na zo to ke po ri po no no fa ma monui

Ai atunga nei mata mata kainanga ko I hada tolof ka holoanga ko Jorinda Hecker ka matuta kia tu mai mtahola o fulu ki mtahola ua mai matuta kia tu ai Luana Binion mai mtahola ua ki mtahola ono pungi pungi a pungi ko I hada tolu a matufini ko sina Panama kiwese a muna ki ke whanongonongo I ke whatuta langa hana I tau ngā kukui mō ka use I tau lelo longonai te kipa tu hipa a tu hau whakahele niwi

0: Ai ho fio fio te tau kalafa me tau pisinga ki am tolu ke he mga ho fio finai. Mana ki koma whala am tolu tau kai a fia fi ke he po makalili nai. Tōna ia koe mga hala makalili e kua hoko tau tolu ki ai. Koe hatu tolu mga ho nei ke latai moe whatu tā langa moe e matua whene Reverend Sina Panama QSM. Whakalofa lahi atu kia kai ma sena kia fia fi tukua te mga ho nei ke latai mo koe.
1: Itake, whakamua, whakaue ke whakalofa noe atua ko moa e a fia fi. Kawe ki he mga honei ma lau pāmihi kua whakatāmai ki tūtala tō ki he mga honei. Kumneia, tūtala tō mune ki mahangawia ki he puri whakamoto ha mautoru me mtakau a niwe community tūtei. Kua mamuna ki tō ai ki whakahoko ha hongo furu ya o ke tapa ua furu maonu. Ke he kaina he whakawhikau he atua ko inga mo ala mo kore. Kamata ai e taunanga ne ke hala ngofuru pongpongi ke hoko atu ke hala whaa ke he whiawhi. Si hahai e tau koloa kwa mana ki fōki ke whakatātā ke māme ahoia. Long e tau ngā huarima ke heke. To siwi fōki hala tōrua tau anga huarima ke kisi ai e tau koloa kwa mahuinga mo i furufuala. Mana ka matoro ki matutaki tu mau e tau tausianga ni, whaikakano, ki matutaki e tau ngahuarima e tau tupuna, ni kua tokahifu, tau mdali, tau pulou, tau polu fua lakau, mai whalu koloa foki. Si hai ai foki e tau mtakau, kua mamunaki ki wena, kai whakalaulahi. Kuhai ni e tau mtainanga kua anako me fia fia ke umoi ki kauwhalataha ke māme hawea nā kai pā. Si pia foki ni ki he. Si vianga he tau fua he whanua. Inga o mautoro ni e mpire motu ni whamori hatunga whaoi niwe. Kwa lewa tau si mautoro mpifakaunau si fia fia lahi foki. Si iwe tau taro, si iwe tau fushi. Tau fushi luki, tau fushi tonga, siwe tau kape, siwe tau tō, tō lahi mawhala. Si amamunaki, kumtono kwa amamunaki fai kape, fai talo, whamere maari whalahi atu, ke whakamea, ke mutaki, ke mukamuka, me furufuara ka poki gai rangata poki ata, ke utahe la lolangi laulahi, piani, hakoen mena tunga nga whai niwi to a puri motu. Kwa kisia foki, mea foki hara whai ia tau taro. Ki a mamuna ki fua foki ki he māme hao ia. Si ataina ko hai ni kwa whai fua e whanua, ta mai ki kisia he whaoako. Na tō lahi makaukau hao me malolohi, tō taro i niwi, tō taro foki i New Zealand. Si ama mana ka matoro ai ko feinga matoro ai mtakau e funaki o e tata ana ki e tau nohoa rima ki whakataka ai po ki whakakisi ai ki he māme aho ia ha koe whamana tuanga he rimu fuma ua e tau tau a niwe puremoto New Zealand. Si whawelahi malolo kwa tukumai mga honai ki tutalatu au ke lata ia moi hama tōru hama takau. Si koe tafu haroanga foki e māme hao. Koe uta ni whakaniwe. Tunga eka hawa lolonga tō tōru e wangau niwe. Si lata ni ke taki awha moe mokoina. Ke whakaonga wangau niwe. Na whatutala foki ni tamo matua kaha. Ke tō mena pihia. Si taria iau e ari halau tolu, pe mai takitaki, to whaharoanga hatau tolu, koe utani e wang haumoto. Koe tau hakona ia, si hai e tau whaharoanga, hai riu ni ki, ke whamanatu atu ke mtakau, ke tau si whamita ke tau ngahua ri maha tau tolu. Si whaimanatu hoki ni e takitaki mga hone ma lolo, kwa lewa tua i e tutala moe mohemisi. Langa ni he umai ro tōru ki he aho kautau he tau nei. Lahe mamoko he takitaki. hako pe mai, sina he motu, koe hako e ne whanu ke, ke uti to si kesi he whari niwe la rotong. Toka ate mta whekauia, kai whewhei ke umai ki tau si to si kesi, o ke tau wha toka hanga, ke tau se la ta whari niwe, ma niwe, mai tau niwe, I New Zealand. Si koe manga au nei, ko whita a mautoru he tutala mo e whakatoka ki ai. E tau whatakaanga, a mana ke tā daha, e mai daha wharikau, daha daha restaurant, mo whiawhia e tō koutou. Si ai koe tau ai o ki rung, tau si ni whakanean. Si hana e mana tu ma lolo wa, a mo mana ki atu ki ai. Ta eke ni ga kua hae tau whakatokaang, mo tau la foro, ke whiala si wha mori mori, lango matai mai. La he mo moko, ke a mautoro e mtakau, pe tu talatu nao ke mautoro. Ha kua tau pange a whanu ke, o whanu ke, kumi e tau kaina, o si ta kaina, o si ta kaina. Ka whakau e mga honai kua, Hoki mai e, e whakawhikau hea tua ko inga mo ala, e kaina ki tausia e, e taunga hua. He hatau tōru e taumataka inanga, niwe kua hae ai. Si whakau e whoki he bowling club, ki a sefa, mafi, ko whalangu matai whoki a matō. Lahi whoki e moare tau tope, whatea ki tau horo he, e, he, he council. Si haia lahi e whakalafa, ki he, Tau mtaka inanga niwe, he api mau hi nei, mua adu ki tau, tau mama, na katahe manu malolo, na, na pihen tau kautau. O ki kari poili, mas mas kere tu mumui, ka kautu ni tau ngaua, ia o ni whakatoka lalo, tala hau i Yesu, si kautu ni tau ngaua. Hana wharu manatu ma takitaki, kua lafilafi atu ki runga, paeke ni kaha kua tui tam skesi e, Facebook, si informe mai, si lango matai mai ke tamata ke kaina niwe o kalan. Aia, pihe to mana tu kua whakakisi atu ki he mga honai. Ka ema mana ki ni ke mawhara ha to ngahua, molo tolu kua. Ama mana ki ngahua ai ki pūhi he pō, pia ni ka mea mo ama kua ngahua ai ki he awhiawhi. Ka e tu mau e whakalofa he atua ki he. A tau tūra tau mumui, kai koe tau se ni e toko tau ki he, tau ngā hua ki he mahani whaka toko lāro. Tunga ni ko whakaako mai i Yesu. Si kumdaya, munui ne pō, koe naya, o e tulau.
2: You're now listening to PMNUE.

manena fini ko ni liu mai mo semisi ko tu ave ko ku bi mo tia ko sa mo tau ka lo fala hiat fo ki hado tola tau mo matua ni fano no mai Dunedin a kalsiosi a malo polata mai hao tau a mang fao ni we yai Wellington a Palmerston North a New Plymouth tau ranga a hake mai ki hoko ki kirikiri roa si hake loa ki Northland ka lo fala hiat ki mtor be mai a Lakatani Highlanders ko ni we am naki ko ma fanam toru atau no no fanga ke mo atu nai kai ko koya na ko mu bo mu toru ni fanono no mai to fika wanga poke lo to kaina poke po kai ko fe ka lo fla hia tu kiam toru

Hei ama tamat kai nanga kua hoko mai tuai tō mga hau ki tāma vehe atua iau. Whaka wila hei maha ki kia mtoro ni whai hoani mai, vilo mai, mui matutaki mai ki anlata mea tau tōla whaka holoanga hea whiawhi nei. Pia fōki ki tau tangata kua whakatutāla ki ai. Ham tōla ka pisinga nei, lei tuā la le māli e tōa lolo kini ki motu pāvihi kua ma vehe atua i nei. No nofa ham tōlu munuina ia whiawhi, pulupuru ki mawhana ua nimo kai whakalata lata si o atu ki whaofawe tau sino. Kia no nofa, mui munuina po.

mai whekai whakalofa hoa whi atu ki am tōru ke he mga ho. A whi a whi nei, whakaui ki mua he atua, ko riwa tau tōru ke fleveia ki runga ke he leo taongo, ke he whahe tapu nei. Am tōru ka pisika nei, ko Jorinda Heka kua mamana ki ke tātua tau tōru tu whakaholoanga ka mata mai am taharongo furu, ke hako atu ki he mata hola. Ua ke mga hapungipunga pungi whakaui, ke am tōru tu mga hako fuaki ki e whakaselinga mai ki hata tōra leo taongo, ke tau mga honei tukana ia, whenau tua tūu ke mutku ni ue whai mga ho, tori mai ke he tau mga honei, na ia ne ngā roi ke he leo taongo tau tōru, ka kua fruo le tau tāla ni korangona ki ai ka haka pe he kua whakausi tua he takita ki ngahu e ngahu hatu ha kua nā kai li rongo ne leo ki runga ke leo taongo. Kai mo haia mata mata kai nanga ne atu gori umai ke ta tu hata tu tu ka haro anko fina tu na tu ke vai fuka ku ke mot ko niwe kap te mahu yunga kai te ma fua huli ine fua niu ke ho ke lota dori umai ka ha mo e lata ia fuka me te fuka fuka mga fawa asi fai mga hoa ine fano ke hea ima ili tiu kai mo haia liwa te tu ke fuka nongo nongo ke he te ole nongo pia me niwe ke lata ia mai Pauri e pōnei. Ua ni mawhoki, hata uturu toka pisinga mahi mōtu ko Stālia, a mamana ki ke longoana whalu hala uturu e te whakamatalanga ke he hata uturu whakaholoanga ke he tau tulane toi mai mua to vehe vehe hala uturu e te whakamatalanga mo e te wharawhalanga ke nātu mata uturu ke he tau tulā mataholongo furu ke matahola ua ke he mga hako mua. So, to whai whakamatalanga mai o Stālia ke tau tū lā he mangaho ha chou. Ai pe he ke tūko se lau tūre tai mangaho. Ka to whai mangaho he tau tū lā ia. Ka longone tau tūre tau whakamatalanga mai he tau kapsinga mai o Stālia.

tahe makariri mata muda kai nanga e mga hofia finei kai ai kere Allah ke tunga e kio ki wahanta puka mori ki tua tō tahe mania he makariri silangwana e kurikuri he tau porohuia ituha koe makariri aisa hua tiki whafu ke whanem toka ai ono ono tiki ai koa isa te mosie pia fuke e tau puhio hem toka fwe mga aho mua ia ke lori ke tatake a isa tu finatu ke wharinga hua whara whanoa ni hea ono tiki ai kakai ke whewe fuke ke hama tau ka pisinga ma tau matakai nanga na pia ni ke hafuru men hei tau mga aho mga liri pehe kai uhoa ki ke mautari moe moe tuta mahita tui to mana tui mafana ai fe mana ke tupi tupi ki ai tau loto ka haha koe wharunia tau mena ia ne whaikere ai ka ha e mga hala mga riri ua ni mo matau ka pisinga koe tau wala tala po koe tau whakamatalanga mai ha tau turu tu ka pisinga mai Australia tau whakanongonongo mturu ki ai ke he tau mga ho he tau tūlā takitaha ka mata mai he ha tau tūra ka pisinga ko Misihani Sydney o atu mungoia tau tūra ki Brisbane ki Amoka whakausi mungoia e makera katani ki he maangana ko Melbourne toko tūra ni ala tūra ki whaetapu nei ai whai a Perth kai mohaia me taki ke riu ke whakanongonongo atu ki a Perth ki he tau mga ho poke te waha kukune toi mai mua. Pia meni ue anene whaifakanongonong tū mau mai am Turukia.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Wani mo mata mat kei nanga koe hea tau tōra tau ala tāra tutupu tōka ni whamahani ke tau whaita puta ki taha. Ka whakatoka atu ka tātou noi amata harong whumaua koe tōra tau poa ia ki he pauri he pōne. Ua hora kei kai nofke whanongonong ka hako hengon tamana tutupu hai ke motu koni we. Moe hea tau tōra kapsenga ko mo ka tāno sipia fōki ni moe kaunga hua PMN Niue. Ne kua whakaputuputu e tawana tāra ke nā taia mai whahe tapu nei ka e whakaue o etulou ke he ham tōru a tau whakaselinga mai po ke whakanongonongo mai ke hatau tōra leo taongo ke he whahe tapu nei ua nimo whakanongonongo ke hatau tōru tawana tāra tutupu tau mga hau kukune tai mai mua.

Ai a mata mata kei nanga ko e PM ni ui a nei ne whai whanongonongo mai tu mau a kai kia ke mga honi tuka nei a ko e a tau a mamana ki a ngā he tau māngi ni ui ke nā tai amu hala tulu tu a whakata a tā gos tua he māng kora kepa o kio ki wātap kwa mori ki tua hanga hua tua e ke mga honi ke he māhanga ko tamu katonga mo e hala tulu a whakata a tā ke he a tau whaitapu ene toi mai mua Ringa koe hang fulumari ma whakana te maang ko tamu atonga. Ano ono tiki mga honi tako rongi tō tangata ne whaia mua ki whakafua hala tūru tō rāwhoro ki runga ki he whuwhanga pepa ki rangmatai atu ka haki ai e tō tangata he hata tūra motu a pia fuki mini mora tūru ka hai whawhi I ni ue. Ka hai wharu ni a mena ia ki mō wasea ni fuki ni ka hai mga whawa mō e hala tūru atu a mamla kianga ki lata ia mai Do a hofkatata.

0: mama Joey.
1: Ka wela I whakala whala hea tu ke he mga hawhia whinei mā ke whakaui ko riu tau ke whaleveia ki lunga ke he hatau tūra whakaholoanga PM niwe ke pūri pōnei. Tuku ate mga hau nei ke nata mai hau whakamataraanga whakaui.
0: Ka wela hi ma Joe. Ai whakaui ha ma Joe kua liu ke longona me whaleveia tau ke hawhiawhi. Ako le valeva fukini e aila whaleveia tau kai whakawela hi kua whaleveia tau ke hawhiawhi. Koe hoko maila ia ke kaina mo e ono ono koe hawhie mena ke, ke tunu ke kai si moa fuki ta mangaho ke whaleveia tau tūru ka mo. Whaleveia hea tua me kama fuki ke hana whakala whanoa mai ki lunga hea ta tula tau malolo e na nofo ke heke hea ke lalo langi nei mo atu fuki ke waha lili nei e totahe magalili mau tūru ke hefai nei si fulu fulu tangata malolo me tau whanau ko fulu me tau e lefa a tekelo tūru hake tau hake magalili si e ni hama tūra tau malolo mohaia koe tau whaka whaka alofala hi atu ke mtūru ni ngahua hi whafi koe e taki ko ina ngalo wakaafi me mataka unhua mo atu ke koe maturinda hake a malolo ke ngahua si whakausi fuki ki he bia fuki ki he kapisinga malolo fuki ko whaama viliamu ko keo kia ia kai mana tutu mau e tutolo ia hako ia te hitaki ne mātu mau e tapu hala ke heke ke mātu taki viko ia tutoro mai whakau e fuki ki hana malolo pia fuki ki he lilifu ko inga mokole ka alofa lahi atu ka koe oi pia fuki mo lolo lolo kini pavi ka alofa lahi atu luana Penion fra la fala hier tu kim tur di ongi ni ke tumau e tau malolo me tau lot matal ha tau nga hua ki lunga tau ka vihila na kai mua muka ha ke fulu mga ko mita ki fulu mga ho ko ko ko fefe te fulu mga ho ko ngalo ngalo te na kai loa ko ingoe tau mena ko hoko ke kum na bihia ni ga e waha ni me tau mena kai mohaia right nea koe tau tau walatala mau tūru he mtakau me tau mtakau iki iki tau mtakau lalahi no nofu mai a mau tūru ke maanga mtu nei ko, ko melaponi koe tala ke he mtakau niu tupu na wā he tau fuata hatu tūru ia mai he takitake lau tūru ko temi li maono fala mahana tau kau ngahu mtakau po e tau tau ki hito sina putu tau na wat to long ala he tau fa na tane long on tu la tu la to lo to ko tu lu ko tau na to mai fa kani we si fia fia fo ki gi si ala tu la fia fia e mana ko fo ki ni ala tu lu ki putu ia e fia fia nga mai kau fo la ta mai tau fa na ni we so ki manga nei ko kamata fo ki ala tu lu ako he tau koi mai mai lata ke lata foki he he mahina a mahina fo ko ta festival ia ko hangawa to la turu ki ai ke be ka 4CS festival ka fra hoko he a turu mata ia septema mahina ka hawa ia ke fonua na i i Casey si mata mama tua mata ko besinga ni no fo mai he manga mutu nei i Melaponi, Victoria, Momotoro fuki ni nono fo tata atu ki Casey o atu ki kau whakalataha. Moe matuta ki mai fuki ni teimi ki he tau whanau ki whakaako e tau akokoli. Mamau e matakawia I Casey tata tata whauru e mamau whauru. Koe hao hongfuru mahewa fuki he mahina, mahina septema to whakahoko e tuane te poro po e funua me te polo ne whamaha toko e tau mtakau pire polo he tau mutu fika koe le me mtakau le ne pe tau fuata ka fetoko e ke hao na mwe falu atu mutu fuki toko longa si le me mtakau he tau whanau ni ya e tau longa tau whanau ni weni ka o mai ki le ne at training mo e fka ko to me feilo a ki fu ke tau fano ke pele me haya fu ke tau takita ke tau da ka plane de polo ia ko susi tu si lai vai vi aki ko mili sa mu po peti mata me tau misi ko vai ko apele panapa mo e haya fu ki ka ni mo folo tu komisi hem ta ko ia in Tipunama, the Tani, Capile, Pi, Hia Hong for Mahiva Foki, yes, a petema. All I the Toko here, Hemahina Kahau, the Toko Heta Matakau plane at the Polo, a Rupi Lee Ketau Fana Fuata Kokamata Foki, Kefka Kofoki, Halatula, the Kuri. Ki lata me mahina o ke tapa a puli ka motu. Saia ma tau mamatua me tau whanau. O mai ke kau whakalataha me i tamai tau whanau ke lai ke whakaako tau kuli whakaniwe me lolongo whakaniwe ke lata mahina o mahu koe na mahu na si tau wala mai he niu tupu na mā. Koe tau wala wala tala mai he niwe community, he maanga nei, na kaila whakamaulahi i halau tūru, ala mau o ka fua e tau mau lātai. O ke hawhala ili nei tu liula tūru ke whono, mo e confirma kua ke tau si Proshua Fuki, Kamata Loturu, Pulanga, Mohinga Fuki, Loturu, Katuki, Kitalaki, Kali, St. George's United Church, Nekua, Palate, Matulu, Matuli, Lifu, Komo, Sitamate, Ahne, Sileke, Loturu, Eto, Fafa. Tapuka moni e pake lakatani e tapua ki anga, koe aho tapu e ka hau, ka takitaki e ema kamupala, moe hohoko atu ke taha tapu itua, tō langamatai e jean, jean palalangi, hakoe manako fuki koe taha tamaonga, koe ama ako faka atu hitapu ko e matua ko haile palalangi kinitoa ko ia ni kwa watu kiniwe liongi ni matua ke malolo sino ha tulima ya koe ke flevea fuke tuturu kaka tamano ko jean ka alive ki takita ke tapu he aho tapu ia hako na kai haha iai e hana koe ke matu ni e hoki e e o maturu to fuki a make la tani ki takita ki fuki maliwe ki e ka lesia takita ki tapu si hoko atu fuki ke he mahina a septema to haia i fuki e tau a kotofa ke liwe ki mo e takita ki e tapu ha maturu mo e hafangi fuki e ngutu hala he fale tapu hake falu tangata niwe ne whao mai ke vaiwa mai, manako fuki ni alo tūru ke kau whakalataha mau tūru ke tau tapua ki anga pihe fuki, ke tau tapu kwa moli ki tua, ne filevei ai fuki a mau tūru kau whakalataha mai e tau mamatua, ko pepe mai he maanga ko hakupu, mo e taha matu fine mai he maanga ko hekutawake, ne kau whakalataha mau tūru ke he tapua ki anga, si whakahoko fuki e whono he Church councils hea huia, mai longa fuki e tau manakupu kua whakatakataka. Hakai whāni e mahina ne toi si osi e tau nei. Sike onono fuki ki he tau matanga hua he whahi community, whahi kalesia, kua kau whakalataha ki ai e tau whanau tau tangata niwe ni nono for he maanga nei. Pena amatulua tau valatala, valavalatala, kai tuku atu haa kwa tau whakalofa lai. Ke haa kwa mga whawa katoa, ke mua ma cheki mo peta ki loto kaina I lalopo mea I tuapa, ka lofa lahi atu ke mua ma ki, pia ni ke tau atu atu kaina, maanga lilifu katoa tuapa I uho motu, ka lofa lahi atu me tau lilifu ko hahai ai, pia fuki ke tau lilifu ke motu, ko niwe ka lofa lahi atu ke mtulu, hoko mai ki Aotearoa, New Zealand, ke he tau mamatua, tau lafu, Manga whao katoa, tau kapusinga, e namo anti, tamaki, mo sae, mo ila, me tau whaafka alofala, pia fuki ke tau anti, ko Lius Siakia, mo Sally Alefe Brown, me tau whanau, whaafka alofala hi atu ke mtulu, ko whea mua ma Ela mo veni, me tau whanau, pia fuki ke ataka, whaafka alofala atu mataka mo, Mwane me tau whanau, pia fuki kia mua ma Sifo, Christo, mo Sam, mo Carl, kala whala hi atu ke mtulu, mo atu fuki ke tau lafukula ko Mokati, Malina, Mahina, I Paula, mo Peti, mo Ruf, kala whala hi mo atu fuki ke tau whanau, kala whala hi atu ke mtulu, pia fuki ke takupitia me Eric mo Pia mua maasi mohiva, ka alofa lahi atu ke mtulu, pia fuki ke he matakau Colden Seniors koe 60 plus e ha ha. Mono ina mtula tau a mamana ki anga ke ho atu ke he motu ke he matahiku mahina, matahiku tau, si ka alofa lahi atu ke mtulu, pia fuki ke he motu nei ko Australia, ka alofa lahi atu ke tau mga whawa, ke mua ke mtulu ma pepe mahao e ka le sia I Perth, ka alofa lahi atu ke mtulu, pia fuki ke Chris mo mia me tau whanau, ka alofa lahi atu ke mtulu, pia fuki ki Queensland, Queensland, ka alofa mua fuki ke mua ma tau laka tapatu e toa, mua tau whanau, Ka alofa lahi atu Missy, ko whea koe ma Missy, ka seta ma hao tau whanau, Jewel mo Maxi Lakatani I Sydney, ka alofa lahi atu hake, a mamana ki au ke Flevia tu tūru ki he wiki ene nei, ka kua na kai ho hoko mai a mua, ka I moha ia, lio ngini ke fua ki atu e tau sino malolo, puke hingoa ni hana fina ngalo, ke li liwa tu tūru ki Flevia. Torinda, Manui na hawa taunga hua ke he pō, si liliu ni atu tūru ke whelewia, ke tau ahu I mua, tau mahena I mua whakalofa lai. Mai whakau e fōki ke mutu le tau whanongonongo kua whanongonongo mai, tā atu ha mautulu a tau whakalofa lai ke mutulu. Ko ena ia, ia hova I whaaloto, ko make lakatania nei, ko mawehe atu ko ena ia.
1: Aho fōu kua whawhango mai a tau tūru ki ai, poka hoko mai a tau tūru ki ai ki he maha aho tūnu nei mātau matakai nanga. Ka ue ki mua hea tua kua fua ki e whawhango e mou I ke hoko mai ke he aho furufuru ala nei, poka aho fuau nei, aho lo tuko e aho ke lima ke mahina, aho koso tau e awhi moe ua furuma ono. O e tulo ki hana takita ki anga mawhala hatu e tura tamo mou mai ke ke hoko manuina mai ke he aho lo tu nei. Tau mga whawa moe tau a mamna ki anga ku hanga ua tuki ai ke he tau mga hau nei ki a tu mau e whakalofa e tua ki he amturo a tau mo maui. Mua atu ki alau toru ne kua whakatutuku hako e ongo he mauku ki he tau mga whawa. Ki a ole mau ki mua he atua fua ki atu tau lata mawhanasia. Ki lata mo turu mo he amturo a tau mga whawa ki he tau mga

O tahi whia whia he whakanoanongo ki hi hantau tūru tēne o lolongo ke lata ia mai mga ho pungpungi nei wanta mata kai nanga ha PMN ne whai whakatoka toka tuka ha ke whakasingaringa mai am tūru ki ai kai whakaue oe tūlo ke he tau mata kai nanga ne whai tūmua ke whakanoanongo ki hantau tūra ne o taongo ka mata mai ni ka hani ni awhi he mata hola tūru pere la hoko mai te ke mga tūnu nei. Ka pseng kuruana pēni ni ka matutaki atu hatau tūra whakaholoanga ke hoko atu ke mata hola ono ke mga hapungi pungi. Ka e whakaue ke a mutoru ne whai whakanongonongo mai ngai a ke hatau tūra leo taongo ke mga hapungi pungi nei.

Sa iho ko mai whoki tue mga hamata matakei nanga ke mawhihia tua iau kai matu takia tue luana pēni en hatau tūlu tu whakahaloanga ke la taia mai mga hō ko mua nei po kai mga hapungi pungi nei ne kua hoko mai hatau tūlu ki ai kai mohaia liriu atu ke whanakonong kai tau leo lorong furufuro la pie me niwe ne kua whakatakotaka ke la tomu tau tūlu ke he whahe tapu nei.

Hako mai tuai mga hoke mawehi atoi au matau matakai nanga kai whakau e au e tulo ke ham tūru te whanakonoko mai ke he hatau tūru tau whakahoroanga he PME niwe ke nata ia mai mga ho pungipungi nei whakau e hako fua ki to mga ho kamata mai ni mta hola tūru pale lai ni afi ke hoko mai ki to mga ho nei ko Dorinda Heka nei ko mawehi atu ki anono whaam tūru mo imenui ne mga ho pungipungi nei to liwa tau tūru ke whilewaia ke he whahe tapuka hau ki anono whaa mo nuina tōriwa tau tūru ke whereweia.

dole ato tolu mai he ia halo tolu lima ka fisi niwe mo e tau iki a niwe ko te longa ia mo e koe haku motu mo he matakau fuata mo ne to ato tolu ke niwe in eclipse ke whanonongo mai ke halato hana a leo furufuala mai mo e tau leo hafi hofi ai e kwa tātu ke whanonongo motu ke pungi pungi nei whakalawhalahi atu ka whanonongo mai mutolu ki he tau kawiwa mau Australia, ko Niwe mo e Amerika Engilani hai a koe ovi koe e tau whanonongo mai ki hatatou la leo taongo ne koe PMN at Niwe hai nei tau longa mai ki ke tātu ki whamawhana mai ha mutolu atau whanonongo ki hatatou la leo taongo koe PMN at Niwe.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Koe tō leo ia, mai a ini tu sini, tau koutou, aonga fisi langa kali, moe bubblegum, ko la tōle ko mea ke ke rolongo mai, moe mai ke ke whakamawhana mai hata tōle tau leo ke lata mai hata tōle tau whanongo ke hata tōle leo taongo koe tau leo mune ko hata tōle ke ai wa ewa atu ki ai koe maanga o tamaka tonga ko la tōle kwa mai ke fuki ke whakamawhana hata tōle tau whanongo mai ke hata tōle ai leo taongo koe PMN Niue ko luana whalanisi pene ne kua whalvea atu matutaki atu mga hau atu ke hata tōle leo taongo koe PMN Niue.

Ora fala hiat ka tolu pungi pungi ko fia mo to moneta fa no mai ka ta tolu a le taongo a mai he to kavi mamao pungi to kavi tata ko tolu na ala nga ia fa lo fala hiat ki mo tolu ha nei to le ko ta to tolu ke he niwe primary school ke fra no mo e kolikoli a fa fia kolikoli dem ta hui mo tolu mai he mo tolu ta potu ai mo mai ki fuki ki fa mafana fuki no no fusi mafana fuki ha mo tolu a tokaina fuki mo ha motolo fuki a to mena no fuki ai ha nei ta longo mai ki ke tatu ki rata mo ha tolo pungi pungi nei fra we ku tu mo e fra longo mai ki ha tolo ala taongo ko pm in any way ko luana fra ni si bene ne ku a matu ta ki atu mo ha watu mo fra vi fel vi atu ki motolo si